namang uopo, sarang grong ekarium. Mas ope tatako mabo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, we no sa frede. Gado na we fesimam. Heri libi, tena dede, is a feti ji sranang.